0: mana misi mikuika pumanchu karga. No kapis, kikilantatak, imachus kampak alinkarta kamachiki. Kantak, kasuna waikitian. Maitapuni kanta muna kuiki. Ni ima lakipisi kuita muna nicho. Mana kasuan kichega, maganasu ikanga. Ahinamanta, yuyarikuna ikipak, imachus kampak alinkas kanta. Entiende wankichu. Nispa, uhmama, wawangwan parlarikuska. Ahinamanta paega, sut inchakaska, wawangwan kasuchikunampak. Kariwarmi, wawas ninchekmanta, yachananchekkashen. Iskay ninchek, kausayningmanta, kawananchekkashen. Alin zenga chayga, kariwarmi kusikunchek. Mana alin kanga chaypis, iskay ninchek, lakipis ikurisungman. Wawas ninchekta, uywanamanta. Yachachinamanta, maichus kahman hina kausanampak, no ganchekpuni, mat ikurinanchekkashen. Paikunaga, kargunchekpi kashanku. Tata Dios, chaizo anata koarganchek. Dios manta kelgasgapi. Efesios 6:4, kaijinatanin. Tatas, mamas, ama wawasniki chekta piñachi chekcho. Mana chayga, paikunata uywaychek. Wana chinapa hasut ispa. Señor manta yachachispa ima. Wawasninchek wankasu chikuna kashan. Mana paikunata pengachispachu. Mana pisipak kawaspachu. Wakin kunaga, algota hina wawas ninkutaga apaikachanku. Zunak nyaopagempi, ima imanata rimaspa. Pisipak kawaspa, engay pizikurichispa. Kasuchikunku. Chaypeka, wawasga kasukunku. Manchikus gankuraikulya. Mana alin, chegan kasgampi kreespachu. Wawas ninchega, zespetanawanchek, kasunawanchek kashan. Munakuas ganchek raiku. No ganjer kai pachapi, imainachus Dios kasganta zikuchinanjer kashan. Chairaiku anin karta zikuchinanjer kashan. Wawas ninjerka, no ganjer nerta, imainachus Dios kasganta yachanganko. Tata Dioska, wawas daga anin nyawiwan kawan. Kikinta kawananjer kashan wawas ninjertaga. Wawaska, Dios manta herencia kanku. Warmi manta nase koja, maimunasgat inka, ni hispanin, Salmo 127:3. Wawaska olivo sacha hina kankonin. Oliboga maijatun sacha. Alien kaiman, nyaupagman loxinawan, pogoiman ima kikinchanku chay sachataga. Chayraiku, wawas ninjeja, kusichinapag kanku. Wasinjejpi, pogoi tukui tiempo kanampag. Wawaska hatun bendición. Chay wampis, wakin puncheja, sayarikus ganchej manta pacha. Puño ikunanchej kama, umananay pikanchej. Ujning wagan, ujning molestan hermanitunta, chajwa ukulyapipuni kanchej. Wainuchustag, paikuna ukupi siminarikunku, mana entiendei atinakanku. Paikunaga, ni haik aksaiku, ni imayaki niyo jina kausanku, nispa, Sohta wawas niyo mama Carmenza ni warga. Ahinachu, imaninkita. Ahinakashan, kaitaga wawas niyo kakuna entiendenku. Paikuna eskuela manzihtilanku, chahuaga chinkan, ichari. Wasi pitukuininku kanku chayga, mamaska tatasga, kanchapi, peloteros pata árbitro jina kaiman hagaiman purinku. Wawas ninkuta kawaspa, wakimpita. Policías hina, imapi pantar parihtinku, mana ajinachu kanan karga, nispa castigaspa, amenazaspa, uhtawan kikinta zuarinki chayga, chaypi acharinki, nispa. Zuanan chekta sagespa, paikunaman zinchek, imatachus zuanankuta, sut inchanapag, kuzihinapag, wakimpitag, maganakpag, nispa nilantag, mama Luisaga. Mikuna tiempo pipis, chahualyapuni, wakimpunchaikunaga, Pesadilla jina, wawas ninchejo antia koiga. Umanchejta wateiku kuitawan, chinkanapa jina, nilantag mama asuntapis. Pitag, mana wawai piñachiwanchu nispaningman. Nipi, tukui wawas niyog, haik ahlapis, umananaikunawan tarikunchej, echari? Imaraikutag chayi jina tapuni, wakin wawas ninchej piñachiwanchej. Imatazuan anchej kashan, paikunata maichus kajta uywanapag. Wawaspa causa inimanta yachay niyok zunas, wawaswan causa napaja, paciencia yorkana, paikunata zersinan chertian, entienden akashan, chantapis yachananku kashan, imatachus zuananku kasganta, imatachus mana zuana kasganta. Mana zuana kasganta zuartin kutag, ima castiguchus kasganta yachananku kashan, nispaninku wawasmanta yachay niyokuna. Kepan parlaikunapi, parlarisun, imaraikuchus wawas mana alinkunata zuaskan kumanta. Kunanga, Dios ninchek manta mañakusun, wawas ninchekpag. Dios ni, wawai sumak yuyay niyok kachun. Pisi kalpayok kashaktin zepara kunampag. May karitak kachun, manchikuy ningwan tin kunampag. Kumuykukuk, songoyoktak kachun. Imallapipis hatunchasqa rikurispa, payki quinta riqsikuchun, hinallataq qantapis riqsisuchun, imaraykuchus, qantukuy yachayniyoq kanki, wawayta yanaparii kawsayninpi, puriyta yachanampaq, imayna llakiykunapipis ñawpaqman rinampaq, imayna ch'ipiriyusmantapis lluqsiyta yachanampaq, runamasintataq kuyakuyta yachachun, pantaykuqtataq kuyarita yachachun. Songompi, sumak chua songo yakuhina sut ikachun. Kausaininpi, sumak yuyaikunawan, sumak yachachikunawan purichun. Sahra munaininwan, mana atipachikoh kachun. Amazuna ikachachu kachun. Yachachun, kusirikuita, hinallata huagarikuita. Kachazuna kachun, niskanta juntah kachun. Kumuikukoh, yuyainiyoh kachun. Ñawpaqman lluqsiyta yachachun, pantaykunasninmanta yachakuspa. Chaypacha, noqaqa, mamahina, mana qasipaq kawsakusqayta yuyasaq.
1: Orgo k'uchumanta pacha, pata orgomanta, mayu kantumanta, llaqta ukhumanta pacha. Warmispa, parlaynin.
0: Kuska charikorganchej, warmipura parlarinapaj, kalpa charikunapaj, ñawpaqman kawsayninchejpi rinapaj, tinkurikusunchej qhepan programapi, kay orallataj, kay radionejllataj, hinaqa qhepan parlayninchej kama.